poto ba solution ezoma. Mokolo bilanga. Kombo nanga liyandi. Bango bazaki na masasi kasi bakoki ko bomanga.